Nomino mapung tarani thoi taba matamda kangla channel gi anisu bathoram pareng sanduk bahujegani. Nomino mamatung minitara sapa matamda sanduk segani radio lila naukon lila iba hazari mayum rozi puthokpa maibam isakanta puthokpa datengmangba asem manglemba. Nungthel pungamga minitara thamjeri nupi gi thoramda saktam ima hariba thoramasi malim gi ima gi nomitka mari lenana akhanana sanduk sapa thoramni. Thorum lantok pigedabi ngangom ibema amadi ayepam priyobala thorum puthopi thokchom renobala western music sanduk jagani nungthil punga mamini nifu saknairba singi wari thamjeri pungani minitara pungani makai sanduk jagani fous gi thorum chinglol gi serol sanduk jagani nungthil pungahum thorum gi ahanbada thamjeri ng domchung amadi kangbuna sakpa moyon laisoli sei aroibada phangbigani monsakam bapuyam di kangbuna sakpa purum laisoli sei Pung ahum makai apun bagi konjel da margi lai soli se tahan jagani. Pung ahum minit yang kai paite gi thorm da fang bigani. Hoilun kin amadi kangbu nasakpa paite lai soli se.

Nungshi jaruba tamoy asinadi. Ikaw lang nang asiso, ngay riyan nang mo. Koy na paybi tseklaga, pangkag oy krabiyo. Ikaw lang lagpamikupta ning shingbiro. Nang mo ngay jaramge, nang gimay kay dabu, yeng jaram. Kudol tam jari, aboy ning dawzagi, koy na paybi tseklaga.

0: ngamhu ngamgedi ngamdaba laite ai sunga misini
1: lepak se kainom tawre ko
0: kror kror thadaba ngam bamina karba song chong tawre
1: as ai yang kamning ida ai yang kamning ewa ai yang kamning
2: nang sina ne pangang dangang ngang boje chukle phelepte thabok chulepte tu tu tu adagi tengkon macha singdo adu mukta hana singdo ro tara bro nangbo
0: misa si bakangde
2: hai ma
1: isa chokdra loire khali do na cha na si bu choidro mane khangu khangu na sa si do ini
2: mi nangang baka se ta ba na tine mana tawri si mana thopa mane pangang da chom he ngang ba chukle phe lep te ba tawri si murum murum adum hek chon du na lai
3: itai ma sa da sembi ba
2: ibunga yani yani se som da phamsi se sak chem o haba
3: khoi
2: ibunga am tangai kho ngai kho ine gi phanse ibungo gi phuri angau bu du da loine mo lani ine mu ta sengdo ki ke ko se se se yare yare
0: lai pak si da aching ba mama lai pak nu si ba di yam tang e hagi gi nu si ba di ne yam gra zani yam gra zani
2: ibungo lana lo gnu ko ma di ne mathan ta pungang da ngang ba ni ta uri si
3: kai de da ine ma la ngang gi si asum bu su yare yare
0: Nakoi nakoi yunda sinda di lapakunai nu si nu si da pangai da hada. Tuga thamoi da di shukya we yau da ba. Tuk thora pa thabak di. Ai ai hai ba si da matau ba.
2: Mo rok te hapa kadori bungwa.
0: Mo ina mangan ba ne. Nu si nu sa patta ba da gi hum zalak ba. Hu tai ba na kuch nu nu sok pa da gi. Nga si di akang balai na lo. Si di si da hamu. On kere da na.
2: Ga si si da lai re ko. Biye ma warani ne nangbo sai de ge ngang bo je chukle phe lep te batau se se se nang tu jak ja tho ogero
0: hm jak ja ri si
3: te mai ko ji kya tar ge ai ji
0: pu thanna bara
2: sa ma ko ga ri bu
0: hing na bro
3: se de le re te
2: ya re ya
0: hing na ba sa ri ba sa na ba hing ni ba ma si da khan ba da ai di ne as a hing na se Mate, tum mayad re dai di.
2: Ho nang na ne adugum ba mayam do khandana adum hek lairo. Ai khoi na wari sin ne ban blocket taw ra kadra haina. Nu magi thung cheng ai tang ora chu hang hodra badi. Isa gi school gi phi marup gi adu gi ada gi mayam che phun bang amaroi dra haidane mi hun ga che su ba pon na tre da. Irang sin amaro ma phat ba ni na. Amok te ba ngak le re ban tau re ngak le re bloke tau re kari no ba khoi na tau du ri si bo
0: ha isa khom don bi mai la wa chaki halakini mai la wa lakini
2: kari no le ma na tau ri si bo
0: isa mayam na he do na he sa laga mama lai maren bi aina kari gi phamuni aise aise

0: le cai mina ibu tina ngang nani hai dana mi kuku dinga ibu shena za kibu ima do sisu aina mara mora ga anga hui oire ma pang kang dana chat kre ko pabo
1: miyo ibegi kong pom mama shua ibada nang na sa kak natana pun si kaya abu awa ba piri hai base nang na sidi nang na sidi kang mong namli natara
0: Ay, kang he, babo. Babo, hantaki lak liba miya yani suba na wajing se. Numit si malem gi ima gi numit ne. Numit na si da ima sinu leba oles home mama da salaga ima gi mung da kudol karadi tamni nge, babo.
1: Kai di. Nang na haibu wado yam na pabo wapam ne.
0: Babo.
1: Ay, su yani. Adubu, adubu nama do. Bau musuh baik sing kang menetri bani na. Magi matau mengam musuh pangtuk pasu lady.
0: Papa,
1: iba nasu. Yam tina tina nama sebi kiba.
0: Papa,
1: nama do. Aibu, aibu warungani.
0: Papa,
1: pada puna maksa. Iba isagi lay bukta. Asum natam nam nu thok la bani hai nu khalasi. Ah, shan bo, kari kari lening ba, kari kari pige khali ba.
0: Papa, nasagi han betolop se. Ay, imagi mingda, kari umba khara di tau niye papa.
2: Ngasi. Mege anisuba numaijing numit ase chahi lising kaya gi mamangdagi rom singna festival of hilaria haibadi mother amadi motherhood kamari leinana pangthokpa festival amani ima ima gi numit haibase kun suba chahi cha haidi ingsok lising amaga chamapan nipanda america da ahanbo oina pangthoknaki adubu Official oina lising ama chamapal taramarida me thage ani suba nungaijing numit asibu imagi numit haina pangthoki ngasi mege ani suba nungaijing numit asida ima singi mafamda kari gumba kharadang kachage haiduna lakliba inaw sanathogi mafamdagi wahi kharadang mayam punna taminasi
0: ahanba muktada ima puno pu khurum jare nasa kai su hai ningai lete ngasi malem gi ima gi nu mitsida masa agi da makta angau bi hai bedu gi maikhum ukhrabi ai gi nung sirabi ma sanara gi mingda ima singi ma phamda namjab khradan kacha bulak chaba mase ima singna harau harau lana balai tan lokshin bi uko
3: Mangoloyo, mangoloyo, sihasidi mangoloyo
4: ko, sihasa, mangoloyo.
2: Tomo, sanathoy, ima amadi ngasi marini mangani shure. Masangam de dunane, ngasi ki thorum si, yaubangam de dunalai. Ado, kaamanung de sangaga, habitang unaram shira.
5: Yeah.
0: Papa, adudi, sumda sangasya.
2: Sumda, sumda lakpi. Ima, ima, ima agenu misidane. Ima singa kudol tam jage haduna miyoi kharla ige somda tapna ima tapna tap somda tamnam to untok piro tap
0: ima shinare ima kainu ima na wore bi phiwam sibo kani ima to nei ba ima ki mai thong kase sap sap kuchu kumen ga pomak magna Ima, nabi nana kay kut kulat na toro mismo. Karino ba iba? Nasa kayo yung hayo na iba?
1: Sanare, nang muti ba da soktar ba? Ay ki tamo yung awabas eh. Nang kariya ba ta khan na laibang ang labra sanare?
3: Muy babu, ima ki sana.
0: Ima.
3: Kuira ba

0: gale. Itum na acha witwi bong, manganarum ga, Mother's Day week, gashu tochan, hi kumgajida, shahailila, paning unga saplu shikavai, ojawena, shilakena, anangurum sa.
1: Aju itumna, le shilakena, kala maholakena, mayondakle, avui, simik shohi, le shilakahaya, avuakawi, karajanweena, hoka poka, chigata panitaka, kamayonakane, atamakali, N. Riff Jarvis koho, shinawaka, le sai. Ahi kajigata shinaukla, jaka, atam chitharan, awi, ringkangruma, miping vivang, Paning mila kaya shinawak ang sasa ye. Atam chitharan, kazat kachunga kangayawa atam ng sasa ho. Kalala, rai kashoka atam, America we civil war kashoka atam ng sasa ho. Chuya lungli anaringkalaga. Awi naungarai hi kajikatana va tradaka ne dahange, kajikatana tradakatum ne dahange ka. Chuya nga chai chili, rai we lungli, kazat we lungli, tisere laka naumatimang ringkwi dahange. Awi ningli, chiwi sagzu la labopam. Kala chiwi wang aina, kata aka, thar maida ringra kala gachi. Pray nao pingli, shim, same the kalaya pingli. An nga chon kapai, kashap aina dang dang chon laga ana. Community health club kata, mother's work days kata, hi kata, group hi ana, khom kui laga, otsai tahange. Kala la, atam jitharan, rai rasho kachi aina. Rai jili, sazu gahaya rai miping jili. Ana shunauping group khom kui laga. Union we rai miruno, confederate we rai miruno. Michang mikhai malayla atumbing li. Kazat nahakami. Chikata otsin hi panglak aina sabu pome. Kalala ana kazat jilangahami. Kalala karing karakwe apong li. Kachikata miping na ring shiayda. Ari arai masam pangkarar. Kachot lehaya ka. Ana miping li khom kui laga. Ana arijila atumuivang da ngaran kami. Chikata otsai da itum na karajan li kapasam pangay. Rai kupahay laga singum katum. Kai rei gajiwi tili 1868 li. Ana hidada mataila kaya Mother's Friendship Day da akala ana organize sai da hangay. Simik shohi li kathakala jaka. Kantui kaya atam li rai sa gahaya rai mi khani group. Khani juwi miping. Kato ngali ho gazip kwi laga jili atambing na meeting sai. Kalala khani ni wi shimkruping praivu ngara atam kato ngali la ho gazip kwi laga ana hithada organize samye. Awi karin panava rai we alung li mi satat ngarok da ashita ngarok laga khara ngarok hai wi ning kakha. Jiwi ning sa gazi kala malung khawat sai ko ruche rai miping chila. Kala shim krui, naong rabing sai ko rizila, cham na kui kawai, masjid kui kawai da, ana jita da organize samiye, da hangi. Kala awi naong labu aka, ena service hoda akale sai. Awi naong labu hina, avuvu na saga hai sai ko ruhi machuk laga, avuvu seha aka, Sunday school li ana seha saga hai aka, hita da paning unge da hangi. Kata kala jaka, Avuvini hita da seha sai ji. Kajikata miyakana, kajikata atamakali. Avu na saga hai otsai ko ruhi paning umlaga. Avuvi simik sho gaji hi. Mayon runo gaji awi seha nai dahangi. Jena, avuvu hi Andrew Zerna service hi. Tiga hai wi tili. Ana service hi na. Ashavu li paning umlaga. Ana hi sap lungra da awi ningli paning tit hawi. Jui vang ay na. Ana ngasot nao ping, kalala ana kathaya ping, kathana ping lila ngakok kwi laga hiva singkalakse da ana hopok kahay ne. Ana hita da ashavu na 1905 li ti kahay ne. 1907 li ashavu wi kathi zingum kakhaniya anniversary hi li ana ngasot nao ping hokwi se laga ashavu wi kathi wi memorial service di organize sai da hangi. Kalala chili mi horasir laga atam ragazib laga. Chiwi tili awi nasot nao ping hichung may hao. Kalala ana mi ping li ho kui. Kalala vaumalan kui laga. 1908 liva. Ashavu wi gathi zimik sho hili. Ashavu wi mang mang maning la. Ka avu gato ngawi vang gaji. Kamung sho laga. Jena avu gato ngali.

0: Se me mga sige tharungge roiboi na, ano wo thong thok su da, ano wo thong thok su si zi na do na, numilai thari pa kaksing digi.
1: Khetri me hima Rajen Kumar ga unadun sabo gari wata.
0: Isi lo pata bin nare.
2: Hoi, tazari bunga.
0: Thoro masi wo puto pi bana, Rai Sanda Singh tham ne. Ado di se me matonga tonga no thorom kaya ama su isi lo pata bin nare bani na, nga sige di matanga sidambuk, hana na bata orasi.
2: Fani fani bunga.
0: Thorom tabi riba singbo amuka hana, kurum zari.

kalin may siya na sungda, inga nung ju na tayo doon na, nung sinakata bulay jarabadi, kang jage kan na awa nungay. Laklaban ni mapokse na nakta. Tabire, thasig isay sakpi ning thaw jam Premila Devi, sayreng ba ting ba jam Swaran Kumar, thawrum putok pa na haikru jam Devendra. Ado ma thawrum tabire ba si Akasvani Fali, haujik amuk tabire si Manipuri film isay. Ahanbada lejere Roshi Binana sakpa nangshi mauni film se isayama sairingba Marjit Rajkumar sairangba na tomba thangjam.